0: ATM kabisa agine kina miten kora agine wakili kwa eche wakili Rotich ok Desmas Jerono nogo building agine kejeret agine wamacha wale kupongeza kabisa Mungu ATM akiche kituwa za very competitive race akukwale ila wale kukukuma kiche kwa mwabi mburu wa digiri kwa ndu indenywa kwa mwane na mburu muna kwa higuna ni certificate line aga ya declare na nesta wina bye kabisa amwe kora kongwe Touch FM akitu isteni yone kiko tarite cha mwa kiko nyone ane oga nyone ngalo chiki ka college ki ka ke ba sambura kupiko na nafasi amwe kongwe kabisa na kwe piga Touch FM
1: kongwe karibu sana mheshimiwa mwanga ni mheshimiwa asibit ko tempting at kine ko tema agne hale ko ogir mheshimiwa ko kagi tangazani kele kai ko kabelindet ko komuch ogat ke ubabanchi ak Vincent ko ablet ap ke nebo mita mara kabisa ko gere ko mi campaigns ko wanga mwa biche changu lega match ko mita mai nebo DCP ko go imyo ginye ugere le karon campaign chegu ibaru ne ni tan mheshimiwa agote tat ko ne tenge ne kiberu we galak chana ko mi competition ago moche gingen tigir ke le korom kabisa siasa chebe ke berato ko gere ot kasarta ne ko mi campaigns che pogi ko tam ko mi campaigns le mi go bendi ko ndo itugul chebe UDA pendiot leadership kemerato lakini kokimete wogo kwe gokwe oye campaigns na inege tos ko ibo rent top mheshimiwa
0: ko ka kongwe de mapat ka wegi neta koron ki kingo ka kibet kando ite nyone Johanna ngeno ko kilele pola bara kingo ka kibet kando ite nyone ko kikingala lo boys ke bo Thomas ta bo kije kanse le venda se bo mbadi kibaya ngala ndu la gente vendo ko wigiaro ro ko le kilele omun kikigere ke mache kalet kabisa ene mun kwa tigiri kiko zitagi mkotu ye tafke ya mun kia kote simbi kabisa kiiwe wana kani za age sa kile kweza mwa mkta ene kile kukone jing kalet ene kiri akuki wikini kora kungwe kwa mkta ene ta mun kikone kalia na watan ene baimani kukungi sila ni kwa kine aram ruti chiku kwa samina kine jama ita DCP kwa samina kane ene baimdiye kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk bi ke loen ko jo gay ke tere te mi ki te ndo mo ma dir am ko gere ko ko ga ke chap ko ko ko gere ti mi na le ko gere ke ka wa tu ti am mo mara ko wa ta la tu ko le ne ngo ngo ko wa tu ko nyu ga yu an ba ko ta la na ne na ne ki ma expect ni anybody am you remember very well in 2022 ko kana ne ni campaign se ju get independently kami independent ko ko ai ki to ko ga si ti ba cha ma ko ingele ko wa ne ko ki ai ko well established ki ai ki na ga ya ma ni MP ko gimi MP ko te ta si ni ka ta ki ni ga 2027 ga ni ko ti to ga le ju ko nyu cha ngwe ni ko ki ra ta sta ga mbi so ki ma ko bi a cha ko ta gi de a lot of input ta mo ni ka ge ra le ka we sa ni a ne dat ka mbi ko ni ta na mo ni ki ta ta ki te ka me ka ra ge ni e kwa pa ku po ko ki ta ta ga le ga ma ti ra ska ba sa ge ma ka ten cha ma ta ri di
2: yes ma shi ma
0: ki lo ka la sa le ni la mur ki mage ki mo ingele ki mage ma go wa bi ti to la ga mara interest ne ni na ta ga tut ko ba so ro go ne ga le ke jangi to ka ki ma na jibur bi ga bi gre age ba ru ge ne ke le ki ba ti ti so ko ke gu na ga ti pi ti mu che ga ki na ma ga ko ra go bi ga bi gre ko ki bi ga bi gre ma ke ne ne go ki ta ye ga bi ga ba mo ri ye ta la bi ga bi ki wa kenya ko ki le ni ti ga ga che gi ka pe ne ta a ga che gi to ko ma mi na in fact, one of Rotich Kogimaki, Atelagne, Rotich Koginagan, Atelagane, or Kokuanagan come up, there was no project of anybody. Akogi Gilin in Pichuaki Waka, Giligan, the Tiger on Kima conducted Kima head of Kima president, the young king gave it in Mashi, would have been Johannangan. Kuma will let Kuma take a big up tickets. Itege kulewe ngondo itenywa oki gasa ngondo ndo ata kabisa amuki gasi tu la mata bunyaga kiwa kwa kwetya chege ne ko ko design
2: mashuma ama jata lengo kitige ne amo ana le tete nyi bai bai yete mezi zwara si ruana le to mairu kabisa lakini mashuma ko to ke le nisha ni to ke ngabeli tapke na tan bo nugori kine ko missing na to ko Vincent Rotich abu ko tinda ko takne ko sibigi ko itinya ko takne ko sibiti ko ti ko ko missing e belishe mana to imagine ne ko missing ko sibiti to ko lamunga ko le jinga jita ke ah ane ko ba dollar line ko le jinga ke ah ane ko ba Vincent mana to si mo jini ne biju imbe to tabran pa ma pa ngora ne biju mo shimu ange ngalali imbe to tabran
0: ko ne ka ni ne kawegin ane ngunon enana ngu ingelote ni kongenten kingezinda diga mwishimwa johana ngena ya leti wane kuhi kaptia kike changa misa wale ine kukimiti kipo mwishimwa johana ngena mibike wa dola la lakini kuna asama kachereta wane kukwa mwa ene kuset kukwa kunu kuset kila awa lenji awa setabi chucho kwa imuru watikiri kitu ya kake kukita kenge kwa ene kukiki kuna nafasa ini oye mjumbe wakira kano wale amacho wa mabichu tukul mamichi itani ya barifuwa finze na la kwa dola la wale tukul kuibuwa imuru watikiri kwa telekuwa kusama kwa lewa mwende kwa wale imuru watikiri kwenye nyontukul ene imuru watikiri is bigger than anybody else kwa wale hao mdozi bichu tukul kwa wale kwa wale kwa wale kwa wale bichu awane ningo kiet no give me money that over give to man and when you go again I would put you back to look at it go on if you want to give me to look at it for me to stand again check in the back but this is the thing that I am going to get crazy and when you go somewhere to talk to somewhere and people but you might get quite big a little bit of the plan to go back to me then to go to the right to get the language to go to the thing that you are having you go somewhere in no done it
2: kema bichu ba murwa de ko tu ye dagenga we ko sinet dagenga yes mushiba kemaje ko bet kenam jiata lakini a gisami mushiba nyo ndimo sinyo bet tap karona mugimite bet tap karone sinyo bet karanya na de ga murwa de ge gon in time ara le tiak ten bi ga murwa de ge so bet karanya ga chini ta ga sen ndimo sinyo bet tap karon mushiba kitajin
0: kowe missing of Brisbane again tinga tama tale na ba ja go ke to mo tro mi dengara pichu na ge mba chunda
2: yes e go junda nga pesa ne ki sa me bi ga me urwa de go junda me shimi so bi ti to live studio ke ka ka age sa mundu sa me shimi wa age sa mundu sa so et go nga itu itu studio me shimi so bi ni ngal jibi go Gongo mimi sina toko mheshimiwa dollar line akimenze geleje pongezi sana bwana Bruce.
1: Yaani ibwate yes ki ibwate ile ki en kama logo tinget ko ki gagumwa ile dollar line kuno mimbiki. Kigeru kura shiki ganyura in 2017.
2: Yes.
1: Ko iganyur negit ki ganyur 16000.
2: Mm-hmm.
1: No 2022 ko ganyur 16000 negit 16000 17000 yo.
2: Mm-hmm.
1: So you get a logo tinye bichi
2: ile so why name
1: je mwa uto uge ku bichi wala
2: why name je wajeje yes nata ko gele jini bongese kabisa mheshimiwa David Keter nata gina ko misenko dollar line no go imuch ko belise ngere nata me bo member tap kan nga tinga tutu kingo limbo e murwa degree consistency age mi jige makie jam nga ken kai ga sita bari tap kan njin ko tumise nga gen nga gen ngine ndate a ko ka ko ngala limbo tu tap ban impo bo yet no tri nege kimi jo ra ke mwa bongo impi ga murwa degree ko baru pi ja it no tne garara ne ba galiet kingi ko ko inda galiet nke ke tugul a ko jam gando ki ba murwa degree no ta ko mushimwa Vincent Rutich age mushimwa dollar line chota chugo much ko kat ke matatia amate kaso kutu miseng ngibi bri ketje chin ngale je bola tete kukurom kabisa singa kut ngale ke chota ketet ket lagni kogira gandu jo kogira ketje kutu miseng kasar tana tana gambi te engilim ba talent center kogira gone kai ko jaket kul eut nimye maget nimye kandu indet nota ne wendi una mngenjeret kina tana go barbi jata tana ra ngi mchi ke mwa go ngoi kuyi ketje na tana bo touch film on behalf no bo staff on behalf no bo directors marat go sije baroinda go misen management naba ko we tibi ga bangura de ke rip kaliet ti tapri ta kalen yin ko magit not ne raisi kaliet ko ginot ni ko ne zengra ne gen rolling radio ni kaliet ko gin ni ko ne siamune simite en ko ngung ra ni susa gimnye ko mega se yugo sokong ra kaliet ko not ni ko ne mbeto tapra ni simi yer ko mito la ko sokul ko somani kaliet ko ginot ni ko ne ko miseng ago tenga sarta ga tokol si gere ago timendi en kore ko mito yi ne ngajin nato gi ne garara ko miseng age meji mo jibi ga bangura de ke leju ko ko replica ne ba de republic of Kenya ago tin ka certain to kingal ni shit na tno ni nyone na bagni tablo bi shit tem aktif tem akte sat kuti tap ke bre tap ke jube tap ke tu kya tu jo ko ma ma tare te ke tukul lakini yo gitabi en galia ke mi to ko nye ke mi te ke jam ke wendi ji kwa mngara na nyi wendi ji barabara ko ma gusako wendi la kwa sugul ko mi te mata tizo aux tu ku aux ma endeleo ago mu ku jo mu ko ne robta ya mi ta galia amu tu ki ga ikoch ke ya ga ikoch ke ke ko tu ga la ko ko nu tenge ko nu ko mi sen ka mu te kya te jejen ne gi me je gi we ji ko ngoi bi chat jiban murwa de ger kabisa geleje utepte na ta agobe en bandab jib koy goch agobanda bambamut majigel iga ma ji gole ji pange tamuy sit lang ne len bitu seju ngoje ga lamete age tabut notre bala go gab sugul asugo mit ki baru ne men ngam na tete age baru ne mula tiet ingel le bruce ngale ga go gro men saidi
1: iman
2: ingel ga gele ne mbriya da pale ngin gele je pange te
1: yes
2: amuy sit lagi nye lang ne bitu seju goje ga lamete
1: yes
2: age tabut ngoba la go sul go so man sagi baru ne
1: ta go che lo ne ta ngatit
2: a bo ti go ka sanja ta ngena go marap ke ne mi do ba mut ko la go ki tan ki bo no trip ti go manda go ba olimba australia
1: yes
2: ko go ba ko uno ko investment ngo lepka
1: yes
2: na ma ja so ngora bi go so trip ta go kan doi kya go ta mi shima brighton ya gon ko mi go manda la go ba limba qatar aga ma ja mo ji bi ka go so trip mo ay te la go ko ba bitan in ban bruce mo ay te la go ba olimba australia Dan ni gele gokwe ne nyuna na mungu ne lana bana Bruce mama jabere bere. Ani gasa cha mungila muono ni. Koko ba na go dutia musema. Koko ba ndagile na go tra magenam min gijana ini chu. Matai raisi giro gijana. Cha gijana ki goba pitain. Na mujo ni jibi kyo kyo so drift. O jeng orat ni gijana. Matai gasa go tmisi gile kama ndala go kimo le babse gis. Na mujo asomrani. Ale o tiai la go kwa limba bitanin ni jor ba ni mi tabo bito le nyaba kricho o tmc ngaleju abang me jibi che mwer mwer je bere bere la go kyo ako kali yara ne bana bruce yaga imanda la ko australia kina mo jaja mo grane ngi manda la ko australia ko mi nil he go je ngot wan mwaile anu ngoni yere bruce ni go imanda wala kenu ko ne bruce ko to ko testa go manda la go kenya mo o me ge miten ala ki wogi amjire nyat ko ya ga manda la go to jitu ko bitani ana ni gerge wi mogar yo nyege mi ji manda la go onge betugul gi manda go ko la go ko manda go ko limba poland go ko limba australia atinye jimi da go ko nyuna tai bana bruce nyuto bana robi sai je bendi u limba kuwait
1: awoti ga ta ga na sa kwa chin na bala ko na ga manda
2: ya na su bendi u limba kuwait
1: e bendi ne bago kwe mu la wait up
2: awo go mu
1: bendi tono
2: bijana ni jato bana bruce ko go gure ga jege
1: yes
2: sai ru dos ko nyuna tu tora ta ngale kwa ki bangale ga medical saknang ne inyem na robi bendi kuwait ka be bendi ba ko ko liya an ga mo jibri ga bendi limba kuwait ko go bala go ju jang saidi awo gure ga jege ngi jege ibko bendi go jing jige opportunities ko gere Leon ngaro gine bayen ngaro butini to mangala ga abelle bendi be shunu chigi men bana bruce menelle jibi ngala ga somane ala ju kwasa jumi to nyu sai ko bendi ko go drivers chigure en gure ne jagure jab bolte
1: yes
2: delivery gure delivery sa gure ne
1: chumi taxi
2: e ko te se la ga tali jidi are mre ju ye nye biye ne nye biye ne
1: ago ingele tinge
2: amene le jukutu cha na ni cha ko ba ago ji accommodation ni Nairobi ame cha ko ba ago takije ago mo jale to mo tas ki jane ke jang ko ba bito se ju ago na to ki nagaran ago ame cha ago takne me ga sala ke jang ke so drift ngo te mene le ni ri Nairobi ime je jang jang tu ni ni ke go ni na accommodation ni si tar ka le go ki iwe iwe se
1: yes so ki mo ngele len chi tu gul gora si gi chon mo si pa go mye mele a ki wa western du go la ko technical ko ti fet ngo ago te ko ba go ya artisan courses kwa plumbing kwa electrical ni chota nguni chet ni gasi si ek chet muche ko yo chige ko sirge gasi mo jidra mo cha white color chop so mo ge lelen na vasa ke tula na max ek chego sila ko et ko mi form 4 ana ne ma tar ne git ke glass 7 glass 8 ko yo nguni technical colleges activate ana ko vocational training colleges ko ba logo subuli sho mat ko bure nga so som se kitok ago nam ko yai atebu shek che mo chota ka wait Dr. Aurelia Rono PSN Live Studio kimaje subit ke ta chine na tena matian metwaige endabanda nebo radio

0: 107.5 Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, what call it Mau Narok.
1: 107.5
0: Baringo, ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabar Tonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to get up calling
2: you. My agents were prevented, they were denied entry into the police station. Chilombo, the two agents of Chilombo who were denied entry into the police station.
3: Now, when we look at support for the broad-based government as it is today by zones, you can see support is highest in Northern, followed by Nyanza, followed by Central Rift.
4: Logo yo grabé met en Touch FM.
5: Atinye kama une tali bai baka sani ni umwe tukolo le mite sa iso mokene baka aron je isu bi ko logo yu kape mite nga yundako ngete Touch FM nebu wa kwane ndete zeki el serem kiwe jin ko lai mbara ka liye tap sabi te ko suke aga kwa utye te nga ipkipa genge inaba ipra enke mba utu nga ikin rai ni ako te sa liye nga tanipa mga ni keng logo yu to iti gori kap ka parasta et ko goi parasta ipra kule wendi ku te sakse a liye ta mga ni kipa petro lengsi lingi shekta managlo aksen di shek siti niang mu te enkila li ta iti jato kipa di sel ko te sakse ingsi lingi shek arta maglo aksen di shek siptem aglo enge li ta ita getugol ako huma te sakse a liye nga tanipa mga ita apta ite engu tok panero bi kebendi gyal rai mga ni kapa petrol silingi shek pogol ayeng akta managangwan aksen di shek tiptem angmu teng li ita ita ka diesel gyal rai silingi shek pogol ayeng akartam aga yeng aksen di shek tisayin yaga yeng li ita itim ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mga epra kule wendi kongetu alien oto neba mga ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mga epra kule wendi kongetu alien oto neba mga ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra kule wendi kongetu alien oto nebo mwa ni kapta ite eng silingi shek ole kota ike no togen kwen neba kemba utinaga yekin rai ni enga sata neba betu shek sosom no togo endi hako itarik tamanangwan arawe tablo ko eng tai ko mwa epra

0: Ne noto che ngemet nei bugit nei pure et conda base Geoffrey. Nito no gabesa. Tus ngemeto ino nei bu ngat conda isabino tenoji. Sino wendi ogosini gingwan a brother anagazini bas Geoffrey which have gukweti. Ne nei bu isabino tenoyun. Karibu sana bas Geoffrey brother.
1: Kongai pana terer. Na na tai gora gostoi ke ogi karibu sana. Agolinchi angolgai nam kitabut. Aglamete ak Bible amne sa mo gi labana teren nuntan de gere maswale je tinye biko
0: ko cha
1: yon ka patak bindit ko tebe ci tagi tul wona surutyanon kon surutyanon kon surutyanon why amu nge ma ngi tabu tab ci ko mo gule si ci bu nga le ki ko romo 1923 ngi tabu tab ci brada 1923
0: agi labaten
1: amune en nge moy pana da gele le kuma ge net kegi ko ta mamu no le mamu ngi cito yo nga kuma gele sinu tene gile lakin ni kor kakas te konten amun
0: ko nyi
1: amun baro itu yung ke rorun toy ko konam gani te ko me gule gonu le ni kan ge moy ko mamu ngi ati so na ngi ndo TikTok ko le le cito kinde magosa no kwege o mo oso o ngwa lole amun mo le ko myone ke tabono ton ko bi gusi
0: ngemisie tino sene bunget konda
1: ne bunget konda akemagele ngemisie kogile
0: net
1: konda ko in ibu ka pesa ngemisie no en sobetabi an net konda ko ibu ngemisie no en sobetabi an kogile soit kogile tisopten begin what with comparison yani elenom dog ni kegure ngat konda bwana nge magele ngat konda ogeli ani nge ngat konga what is the meaning of the word chillas
0: yani nge gasi gasi ge uwe le gasi ma gasi ge mwan motonyol jingio ni tinye ka ni borwa na gas ka ndaga ne motonyol jini ne kabisa ana ko mwanit gas ko mwanit ki nga kuborji
1: yani ngat konda ko yani ko memoki yani yani kegasen kingwane kini ko sichi yani nge magele ngat konda ko yani kingwane tinye ni memoki chito
0: and porotit
1: so agi magele chilasi meaning of chilasi is feeling of fear insecurity disgust or envy when a person thinks someone else has something they want may take something important to them kugile nget konda ko yani adepto ne bure igose noringu kome bai bai tu misugongo se chigi yani misugongo borchi ana ko missing kuyo mi kine ke moito enchi anu konam ko kasi toke ngwan ago imke kugile yani kuni
0: kiaragi nji
1: what another person has yani nge mwane ki ngwane ile nget konda kuyo ni mwache kine tiche chitake ako maya nge mach lani nge mach enore ne liana
0: mea
1: kwa kile feeling threatened by another person yani ne insobe ngungu kuni kasene leongo kabori chikuni kwa wechin anangu
0: yiru wanga sindani
1: anangu kuni kasindani anangu enore take liku mbuche kongetito ingini kabori chita wana tere kuna mbukas kingwa yaani nenge mwane kimara kena na mwa for example lole mara arab tere kukigilke kutisire sukul anangu si lakwe unge sukul anangu manachi kukia vya siara kumu iva ulen Korongke le kosige rap terer ke loy long gal mbar jana na gal gar jana na galut ne wana kwasi to ki mwana kole kosige nan so that is kit minimum kemwa gele kingwan ana.

0: Alright, take a little bit to your turn. You are sure I go get not to name Shalom, Basajo, brother.
1: Shalom, shalom.
0: Alright, the Garibuni, not a Gorani Linigos toy again. Karibu Gora get a stag bang at Tuguli, and did not know between your brani, not to get Nangalan, Agaba, and Gimme Sheet, and not to get Nabu, and get Konda, Nagagi, Nete, to Sumaganangwan in Yon. Nima jo gara gaite stai nguni awelimba site angman garibu sana basa jofri
1: kumwe bana terer awaya ni ole gibta ya da nyon ko ne gi ay nemnye ko te sta go nemnye awi nguno ma cha le ji jitul amon jambi che virus yi moise bana terer awu so me sa tore te no basa ay jambi ke sir message ase che magi mo chot ke so man lage mi che virus yi moise ke magi mo na go magi na man lage ay ni jota tuul ama challenge ko somet ak magene tindey emule dang ko ngo mu tan ko nota amon ke ma ibtat ko le yaw so ko we magete somet ke tindo chi tul amon ke ne o somet ot ko to mongany ko le was bo mu to indet ki ne ma chi ti ko kiyan ako sob sa ene tay tap ka net ne ne nyon ako net ki ta ya den endet ako tot ko gi wai tingi ko ke nyo chega so ayan yo le pana terer kan ko kamanda ye mi biki ko itu ko ne dere tyo na tay ko ma ko la ka te stay a program ama jo le yot my friend agne bar cha tara pos ke limbo rongai ale ye ni ko ngoi amun izibe ka sa pike cha ma na terer yo ma ma ne limbo wale bar ne bi si an wale ne limbo kai boy bare susan ama jo le je kar bosana a pike cha ma na terer ko tagne bare victory ne limbo lor goringete ak kan se ne ki ga bage a tuigit ke nyal limbo en limbo ka le ke mut ka le ke kore ka ka garo ele gi testa ga ne set kum nye ni limbo ka family ne bo kamete Porob Henry Mulwa gile le ngongoi ni gele tariki somara ge bendele mo na le kurene ko masi banande tariki somara ta ablo ko mito gara tu yet karat kanu se ndi ki bagi gire ngama sa ta nu agoya ni ol ga ke ta yat kara ko gi ot kanu se tilimbo kai boy
0: thank you
1: agir mama ni ko le ko ne chi marete ago ki makino ge so kongoi ga sa pertan ver vesta se limbo ke kolon Kimitan ba moja
0: ko koi ak bijan tukul passe jofre as robit korak
1: ni buch pana te ni ole gibendi ora ge so onge sao kwande nyongo muktone ne sobe na ge mwa gora gonga mu broini gonga mu saine ko ge nyoru ra ke tu ye no stoik ne bo ayin aya ni ole ne to go beru ne bu nun te sta ya chem nyagi ta ya tu le mokin ge saet magi muje kerorun ot koi muti ke bune magi muje kerorun goi nute kwa awen jota tu la mu manyi ge sit gonga mu saine ko ge nyoru ra ke tu ye no stoik ne bo ayin aya ni ole ne to go beru ne bu nun te sta ya chem nyagi ta ya tu le mokin ge saet magi muje kerorun ot koi muti ke bune magi muje kerorun goi nute kwa awen jota tu la mu manyi ge sit gonga mu saine ko ge nyoru ra ke tu ye no stoik ne bo ayin aya ni ole ne to go beru ne bu nun te sta ya chem nyagi ta ya tu le mokin ge saet magi muje kerorun ot koi muti ke bune magi muje kerorun goi nute kwa awen jota tu la mu manyi ge sit gonga mu saine ko ge nyoru ra ke tu ye no stoik ne bo ayin aya ni ole ne to go beru ne bu nun te sta ya chem nyagi ta ya tu le mokin ge saet magi muje kerorun ot koi muti ke bune magi muje kerorun goi nute kwa awen jota tu la mu manyi ge sit gonga mu saine ko ge nyoru ra ke tu ye no stoik ne bo ayin aya ni ole ne to go beru ne bu nun te sta ya chem nyagi ta ya tu le mokin ge saet magi muje kerorun ot koi muti ke bune magi muje kerorun goi nute kwa awen jota tu la mu manyi ge sit gonga mu saine